Ay, Moray. Mga nagtatanggal pa lang ng mga buhangin sa kanika nilang mga mata. Ayan, di ba? Good morning po sa inyo lahat. Ang balak

petrolyo? Ba nakapagpakrudo na ba kayo? Nakapagpagasolina na ba kayo? Ay, umabol ka na! Habang hindi pa tuluyang nagtataas ang presyo ng petrolyo. Umabol lang ako kanina eh, kasi kagabi medyo mahaba-haba na ang pila sa ilang mga gas stations dito sa Santiago City. Ewan ko lang dyan sa lugar ninyo. Medyo malaki-laking price hike na naman ito mga kapatid. Kaya kung ako sa'yo, bumangon ka na dyan, magpakarga ka na. Paalay ko eh, sasabihin ng iba dyan na sana all merong pang pakrudo at pang pagasolina, diba? Ay, pilitin mo kaysa tumaas na naman yan, diba? Ewan ko ba kay Donald Trump? Binomba kasi na naman ng ano eh. Ayan, tuloy, nagsitaas. Sana naman ang presyo ng petrolyo mga kapatid. Sa mga maaga pong nakatunin sa ating programa, mga maagang tagapakinig, masugid na tagasubaybay, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga nakatutok po dyan, sa kani-kanilang mga sasakyan, tahanan, at sa kung saan-saan pa man yan, happy, happy morning po sa inyo lahat dyan. Sa mga topsians natin dyan and mga classmates natin dyan. Ay! Pasukan nyo na sa Lunes. Ano na, di ba? Sa mga Tapsians and classmates natin dyan sa Taps Santiago. Baka naman sa Lunes dala nyo akong merienda. Tambay kami dyan sa Monday, ah, sabi ni Secret. Secret naman. Hindi pwede pag ganyan, eh. Secret naman. Ang ating text line para po sa mga nais ng bumati. 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. And ang aking FB page, that's DJ Max. Pwede nyo rin kami bisitahin sa aming website na www.tops2011.com. DJ, pa-shoutout kay Jessica Gapusan at Martang Judy Kumba ng Alicia Isabella. Oh, big shoutout po sa mga listeners natin dyan sa may Tops Alicia.

lang po sa may Alicia Isabela. Siyempre, taps Alicia. This might sound controversial, tong ating question of the day, pero I have no choice but to put this on the table, di ba? Let's address the elephant in the room. Ano ang reaction mo sa katatapos na Sona ni PBBM? Medyo late ako sa pagkalap ng reaction. Pero nevertheless, ayan. Ano ang reaction mo sa katatapos na Sona ni PBBM? May mga na-heal ba na heart dyan? May mga na-heal ba na pangako, mga kapatid? Ano ang inasahan mong sasabihin niya sana at i-address na problema ng Pilipinas? Kung meron kang reaction dyan, violent reaction, or kung ano-ano pa man yan, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Medyo babahayin na naman ang ating FB page sa mga samut-saring reaction, panigurado. Alam ko yung hinagpis ang bawat Pilipino eh. O talsikin na yan eh, kano iba dyan na naman, di ba? Bababain na yan eh, kano naman. Nasa legacy period na nga daw po tayo. Patapos na nga kanyang termino. Kulang-kulang dalawang taon na lang eh, magpapalit na po tayo ng Pangulo. Eh, kaya naman sa mga botante natin dyan, eh... Nakanaasan nyo na. Napagbigyan na. Eh, kaya nga nung iba dyan na, napagbigyan na, kami naman eh. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Samahan nyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali. Sana walang iwanan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan dyan, eh, kung gusto mo, sumama ka na kay Romualdo. Diba? Kakasuhan ng ombudsman. Ako, eto na, nagiging katunying na naman po ako. Nagiging komentaryo na naman ng ating programa na supposed to be entertainment lang. Ewan ko ba kung bakit nating ano, bakit ko ito tinatalakay ngayon? Nagising na lang kasi ako na nag-hike yung presyo ng petrolyo. At ako'y nahihirapan dito. Hi, sir! Hi! Live po tayo sa TikTok ngayon. May nakakita daw sa akin kahapon dito sa school. E di sana pinuntahan mo ko. Nang natadyakan kita sa Tagiliran. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Sunday Girl. A song called Ikaw Pa Rin, an AI version, of course. Back-to-back with My Elusive Dream. Right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max. Enjoy this song, mga kapatid.

sa lahat ng mga viewers natin, listeners, at sa mga masugid nating tagapakinig dyan sa kanika nila mga tahanan, nasasakyan, at sa kung saan-saan pa mga tambayan nyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kabili niyo po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Hanggang alas 12 nga po tayo ng tanghali magkakasama-sama. At gaya na paulit-ulit natin sinasabi, sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. O sa mga iniwan po dyan. Buti nga sa inyo, katulad kayo ni Maricar Cabasis. A big shoutout sa aking kaibigan na wala ng paramdam sa mundo ng kalikasan. Maricar Cabasis, na kumikita na ng dollars e kinalimutan na ako. Parang ako ang last reply sa ating GC, hindi nyo na sinundan.

din dyan na nagkakabi pa rin sa mga oras na ito. Sana all, napaka-slow ng morning. Sana all, hawak ang oras. Diba? Feeling ko mga ano to, mga negosyante, di ba? Mga mayayamay na walang problema sa pera. Tara na, sabi ni Maricar dito. Anong tara na, wala ka namang paramdam. Puro ka namang ganyan. Ikaw, alam mo naman Marzi kung anong pinakaayaw ko, di ba? Yung pagiging TS. Ganyan ka na. Uy, anyway, thank you sa, ano, sa regalo mo sa... Bakit ako DJ Max, matagal ng single po, 21 years na, John Carlo Peralta. Kating-kating, jowang-jowa yan. Paghintay ka. Anyway, we've got our QOTD and I know it might sound controversial. And baka ma-cancel ako. But our question goes this way. Ano ang masasabi mo sa SONA ni PBBM? Again, ano ang masasabi mo sa SONA ni PBBM? Maricar, sumagot ka. Good morning, DJ. Pwede po pa-request ng Beauty and the Beat. Thank you so much. Sure, why not? Ikaw yan. Wala tayo magagawa. Pag nag-request ka, masusunod yan. Text 4403. About TESDA, explain niya DJ Max. Ha! Sa TESDA, yung... I guess it's all about yung mga sa senior high school graduate natin, yung mga ladderized courses, di ba? Kung may papadudot, baka pwedeng na Daddy Fidel naman, sabi ni Miss Macha. Hoy! Otot mo blue. Huwag yan. DJ Max nga? Ano ba naman yan? Si Sir DJ pala yan eh, watching from Divisor Raya. Divisoria, from Divisoria, di ba? Hello po sa mga listeners natin dyan sa may Divisoria, Santiago City. Kasi di ba, kung merong Paranic U, merong Divisoria. Ako nagustuhan ko yung ano, yung part na sinabi niya yung tatanggalin niya sa system loss. Di ba, malaking dago kasi yan sa mga electric consumers. Sana maging totoo. Sana hindi lang yan suntok sa hangin, hindi yung amba, tas walang bitaw, di ba? Sabi ni Ma'am Rosa, hindi klaro ang pinupuntuhan ng kada punto niya. Pointless. Eka nga nila, sabi ni Ma'am Rosa. Ganon! Pointless naman pala. Meron akong bibigay sa yung libro. Kasi may, di ba nga, mahilig ako magbasa ng libro. And I've got this book na pinamagatang, ano ba yun? 101 Pointless Things. Lagay natin yun. Si Nexus naman pala. To, kamusta Nexus? Kailan pa best? Anong kailan pa best? Ano yan? Anong comment mo, sir, sa Pax Silica from Miss Matcha? Feeling ko assignment niya yan eh, kaya tinatanong mo sa akin. Magsasend na nga ng rose peke pa. Sa totoo. Ay, akala mo, hindi ko mahalatang peke yung rose na sinend mo sa TikTok, kapatid, kung sino ka man, ha? DJ Max, malayo ba yan? Tap Santiago, DJ Max. Hindi naman. Malapit-lapit lang po. Pwedeng walking distance. Depende kung gaano kalapit sa'yo ang walking distance. Oo nga, fourth year college ka na Nexus. Kamusta naman ang research? Yan lang, di ba? Kailangan na amyendahan yung Epira Law, which is yung Republic Act 9136. Eh sana, bago matapos ang ano, mapabilis yung pag-amyenda dun sa ano, para mag-legacy naman ni Marcos ng Pangulo, di ba? Yung pagtanggal ng system laws. For those na ano, nagtatrabaho sa mga electric cooperatives, sa NGCP, mga ganyan, could you enlighten me na ano ba magiging impact once na tinanggal natin yung system loss na yan? Sabi ni City Rama, puro salita, wala sa gawa. Talaga? Ah, ganon? Wala, kulang sa gawa, totoo ba? Sir, kumakain po ako kanina tapos bigla ako napahinto sa pagkain kasi what if... Anong what if yan, Rosie? Anong what if yan? Puro salita, wala sa gawa, sabi ni City Ram. Ganon! Parang ano, sabi nga, so ano na, yun na yung SONA? SONA. Sabi nga ni, ano, ni paring Darwin, SONA, di na ako gagawa ng mali. Sorry na yun, sorry na. Tahang isip, sabi ni Froylan Labauza. Bangon sa kama, sigura. Ha? What if? Ano, puro katahang isip?
Ay, naku, di ba? Nasa legacy period na si Pangulong Marcos. I hope ma-fourth weed. Yung mga ano niya, yung mga pangako niya. What if mag-inom na tayo, sabi ni Rosen? What if totohanin yan, kapatid? Hindi sinasabi lang. Totohanin mo yan! Kailan ba? Benteng bigas, sabi ni Giancarlo Peralta. Pero naman ah, nagkaroon ng benteng bigas. Di ka nakakuha? Puro salita sa maleta ang gawa, sabi ni Texter 4403. Yun lang, di ba? Ang pangalan na nito? Di ba? Nangako siya na may mga makakasuhang malalaking tao sa likod ng flood control. Isa doon ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, di ba? Craig, bagong DJ yan? No, hindi. Hindi ako bagong DJ. Matagal na akong DJ. Bago sa Taps, yes. Masama katawan niya, puro inom. Hindi naman, sakto lang. Mga pangakong nauudlot din, sabi ni Brilliant. Talaga ba? Nauudlot? Again, anong masasabi mo sa Sona ni PBBM? Feel free to send those comments sa ating text line 0935-810-8217. Yes, sir, see you on campus po, Craig. Familiar tong si Craig na to. Ikaw bang anak ni Sir Andy Villamason? Tama ba ako? Moto today naman, sir. Anong moto today? Wala akong moto ngayon. Ang masasabi ko lang, sana bumaba ang petrolyo at singil ng kuryente. Hirap na akong humayod, kapatid. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Justin Bieber and Nicki Minaj, as per requested by Texter 4403, with a song called Beauty and the Beat, back to back with Katy Perry's Roar and Miley Cyrus' Wrecking Ball. Right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

Kalya Lili with Magbalik, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Still with me, of course, mine's DJ Max, till the hour of 12 noon. I'm gonna keep you company for those hours of your time. 13 minutes past the hour of the 9 on the clock. And today is July 28th for those of you guys who are somewhat not kind of aware of anong araw ngayon, di ba? Mga ganyan. Anyway, a big shout out to our viewers out there na nanonood po sa akin ngayon sa aking TikTok live. Likewise, sa mga masugid po nating mga tagapakinig dyan sa kanilang mga tahan. Sa mga tambayan nila sa silong ng Mangata, yung ginagawang background. Good morning po sa inyo lahat. Sana lahat merong slow morning. Ano, lahat na-enjoy ang umaga. Yung iba kasi, for sure, nagmamadali sa paggayak, sa pagpasok sa trabaho. Or yung iba naman, hassle agad, kanya-kanyang mga sidelines, pag-o-open ng negosyo. Let us all manifest na one of these days, diba, magkaroon rin tayo ng financial freedom. Tapos mahawakan talaga natin yung oras natin na ma-enjoy natin yung araw man lang, ganyan, diba? To enjoy life, mga ganyan. Anyway, I know, I kind of sound optimistic, diba? Spreading good vibes and positivity, that's my main aim today. However, siguro kabaligtaran yung QOTD natin today. Our question of the day goes like this. Ano ang reaction mo sa Sona ni PBBM? Again, ano ang reaction mo sa Sona ni PBBM? If you get some answers or insights you might want to share on our text line, feel free to do so. That's 09-35-810-8217. May nag-comment kanina na nagpapa-shout out. Basta si 4D56 yun na parang owner ng isang Montero Sport since anong tawag dito? Ano na tawag dito? 4D56 is makina ng Montero Sport. Scripted. May script naman kasi ang Pangulo talaga. Ha, diba? Kasi nga, may binabasa siya. May sa ulo niya nga, Rod, yung ano niya, yung buong sasabihin niya, ikaw naman, Richard. Shout out sa Diesel Isabella family. Uy, totoo ba? Seryoso ba na si Aaron 4056 ay isang member ng Diesel Mafia, Crudo, mga ganyan, BP Rem. Hello there, Aaron 4056. Kamusta? A message from John Lara. Sabi niya, pawang kasinungalingan lamang. Ako bilang isang guro, hindi ko maramdaman. Wala man lang konkretong solusyon sa mga kinakaharap ng bansa. From Martin. Shout out Jody from Melvin. Shout out Jody. Sino tong Melvin na to, kapatid? A big shout out sa iyo, paring Melvin, na nanonood sa ating TikTok na yan. Malaking kasinungalingan, walang nangyayari sa flood control. From Anshing. May mga na-probe nga daw. Di ba nga, dumating na daw sa punto nakakasuhan na ng ombudsman ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. However, hindi natin sure.

natin, huwag tayo magpapabudol sa salita lamang. Iba pa rin na sinasabi ng kilos talaga. Uy, thank you for sending roses, riches. Sana all mayaman, riches. Okay naman, wala akong masabi kung di hintayin na lang ang epekto ng mga pinagsasabi niya from Mr. Vicente Jr. Ganun na lang yung ano talaga eh, masasabi ng isang pangkaraniwang Pilipino talaga na wala na magagawa eh. Kahit anong welga mo naman dyan, kahit anong expressive mo naman, kahit anong express mo naman ng hinaing mo online or kahit ano pa man yan, kahit anong kilos mo, na-incriminate ka pa rin ng gobyerno, hintayin mo na lang kung anong mangyayari, pero gumawa ka pa rin ng action. Shoutout DJ Bacolo Diesel. Oh, yun nga pala, wala nang BP Remap, di ba kapatid? Parang Bacolo Diesel na lang ata ang meron. Tama ba? Correct me if I'm wrong, ha? Mamaya, nagsasabi ako ng kung ano-ano rito about dyan sa remapping na yan. Walang kwenta, puro salita. Para siyang sumuntok sa hangin, sabi dito ni Reg Ortiz Galang. Ayun lang, may mga ano pa rin talaga. Buti ka pa sir, magla-live. What do you mean magla-live? Dalawa na sana sila ni Martin Romualdez na makulong. Ano naman yung kakaso mo kay Marcos? Ibang tuner lang DJ. Ah, ibang tuner lang. Okay. Pero buhay pa ang BP Remap. Tama ba? From Texter 2154, wait and see. Parang tagal ng wait and see natin na yan, ha? Kailan ba natin mararamdaman? May na, ano nga, sabi nung kapatid ko, ano ba yun, na, ano na ba yung sabi niya? Parang wala siya sinabi. Kasi yung, di ba, yung last statement ni PBBM, dumating na ang bagong Pilipinas. Sabi nung kapatid ko eh, kung parcel yan, siguro na wrong address, hindi dito sa Pilipinas, sabi. Isang nasa laylayang Pilipino, tila bagay hindi nararamdaman ng mga nasa laylayan yung bagong Pilipinas na sinasabi, di ba? Ano na sabi dito? Ibang tuner lang DJ, buhay pa kay Vandrang DJ. Ah, kay Vandrang pala ang BP Ramap. Okay. Kasi yung kaibigan ko sa Bacolod siya, no? Bacolod Diesel. Buti ka pa sir, nagla-live si sir. Ah, hindi nagla-live. Wala kasi yung kausap dito kaya nagla-live ako. We just nag-tap sa Alicia ka siguro. Tama ba? Anyway, if you've got some comments, insights, or idea you might wanna share, feel free to send an hour text line 0935-810-8217. Ah, yes. Tama nga. Taga ano siya. Tap sa Alicia. DJ, kain ulam ng noodles na may itlog. Ipadala mo, hindi yung sabi lang. Hayaan na yan, DJ. Dami na nabudol noon. 2022 election. Buti hindi ko sila binoto. Lustay Queen. From Texter 0985. Oo nga. Nabubudol na din ako sa sinasabi mong meron kang papansit dyan with itlog. Asan na yan? Anyway, let's get back to the music. I've got here a song from The Speaks with a song called Hi. Back to back with Three Doors Down's Here Without You. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course, mine's DJ Max.

0: Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall. Bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

9:45 on the clock, and you've just heard the song from SB19 with the song called Mapa. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, still here, mine's DJ Max. Anyway, we've got our question of the day for those of you guys na hindi aware kung ano yung context ng pinag-uusapan natin na a while back. Or ngayon din, di ba? Especially sa mga kaka-tuning lamang din sa ating programa. Big shoutout po sa inyo lahat. Our QOTD goes this way. Ano ang reaction mo sa katatapos na sona ni PBBM? Again, ano ang reaction mo sa katatapos na sona ni PBBM? Na biglang may nagsabi na, DJ, yung ano mo, yung account mo, isasend ko yung picture ko para sa reaction. Kasi may ganun kanina sa FB page ko. Ito po yung reaction ko, DJ. Nakangiwi eh. From Peda Kanay, no comment kasi hindi ko naman alam kung may napuntuhan ba talaga siya. Yan ang masakit, di ba? Bilang isang Pilipino, hindi mo alam kung ano yung mga napuntuhan ng Pangulo. Kung meron nga ba dapat siyang puntuhan, ano nga ba talaga dapat yung dapat niyang i-address ng mga krisis ng mga Pilipinas, ng ating bansa, di ba? From Ma'am Razel Batoon, bilang isang principal, okay naman, excellent ang kanyang sona dahil wala siyang script. Meron po siyang script. Hindi niyo po ba napansin yung teleprompter dun sa harapan niya? Binabasa po ng Pangulo dun yung kanyang script. Walang laman, sabi dito ni Angel Grehasina Spine. Ba't yung sasispine yung apelyedo? Walang laman. May laman, di ba? May laman ng Pangulo. Meron siyang abdo, ganyan. From Texter 4403, pa-shoutout kay Junior Aguili de Leon na napaka-gold ng oras. Kung may sasangla ko lang sana oras niya, DJ, katagal ko na sanang isinangla. But still, I love him. Mahal mo naman pala, di maghintay ka. Ano mo si Junior Aguili de Leon? Asawa mo? Kung asawa mo, nahintay mo naman siya. Di, how much more na 30 minutes ka lang maghihintay habang naliligo siya? Diba? There's nothing wrong with it. Nananaginip po siya by Minchin Bofai. Nananaginip daw ang Pangulo. So tulog siya that time. Hindi ko ba alam kung ano ang gustong ipagmalaki ng Pangulo dahil wala lang siyang red carpet. Sabi naman dito ni Sam Espiritu. Anong ipinaglalaban ng walang red carpet na yan? It means ba na pagiging mababa? Pagiging humble? Yun ba ang punto ng pagkawala ng red carpet sa son? Dapat bang i-praise yun, di ba? Sana magkatotoo, DJ, yung sinasabi niyang tatanggalin ng system loss sa generation charges. Sa kuryente po. From Corazon Lada. Kami din naman na I'm rooting to that, di ba? Malaking ano rin yun, malaking hinga sa mga consumers natin dyan, di ba? Kami nga, tinignan ko nga yung electric bill namin habang nagsasona yung Pangulo kahapon. May binabayaran pala kami system loss sa 210.73 pesos. Saan yun? Sana matanggal talaga. Tsaka sana, di ba, napuntuhan niya rin yung solusyon sa pagiging energy dependent ng independent ng Pilipinas, di ba? Na hindi ng tawag dito? Hindi nakadepende sa mga foreign resources, yan niya. Since, di ba, marami tayong mga likas na yaman sa Pilipinas. Sana ma-utilize properly.

Baldovino with a song called Too Much Love Will Kill You. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. 10:12 in the morning ang ating oras, mga kapatid. Sa lahat po naman nakatutok sa ating programa sa mga oras na ito, happy, happy morning po sa inyo lahat dyan. I hope you're having a fine day like most of us here. Diba? Awan ko lang kung yung iba okay yung araw. Ewan ko may nanira ng araw nila, ganyan, di ba? Hindi natin sila masisisi dun. Anyway, pwedeng-pwede po kayo magpadala ng inyong mga mensahe, shoutouts, greetings sa ating text line 0935-810-8217. Or sa aking FB page na sa mga oras na ito ay dinudumol. Ewan ko kung ano ang paninda ng aking FB page. That's a DJ Max. Chat na lang, wala man lang like and follow para naman medyo umangat-angat, diba? From Ma'am Estrella Ilustre, 99.9% for his sincerity, efforts, good leadership, humble, friend to all, good father, and husband with GMRC. With GMRC naman pala. So ako ano, with English. Was the answer of Ma'am Estrella Ilustre with our question of the day, which goes like this. Ano ang reaction mo sa katatapos sa sona ng Pangulong Marcos? Ano ang reaction mo sa katatapos na sona ni PBBM? If you've got some insights, comments, feel free to send so in our text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Mac. Sona pala yun. Akala ko kasi... Putol yun. Akala ko kasi, tas dot. Wala na palang kasunod doon. From Nilo Mortil, anong akala mo doon? So ano na, ganun. So na, no? So ano na? After which, ano nang mangyayari?

ko ba kung ano na ang paniniwalaan ko sa mga pinagsasabi niya. Simula nung nabuwag ang tandem nila, parang wala ng unity. Ah, nagsisi ka, diba? Pedda ka na eh. From Dexter 2708. Hello DJ Max, happy morning po sa'yo dyan. I hope kumain ka na. Kain po tayo, itlog with longganisa. Sana ako. Kaya paingitan ba ako na ito? Eh kung sampaling kaya kita pabalikan. Padala mo dito, hindi yung sinasabi. Diba, sa akin yung ano, puro kamusta lang. Dapat merong with, ano, with fries and drinks. Kung pwede lang siya nang manood live ng Sona ni Marcos. Nakapag-welga sana ako sa loob ng batasan, sabi ni Jomel Orbase. Ay, hindi ko rin pinapasok. Sobrang higpit nga daw na siguridad dun. Diba meron mga naganap na, ano, na pagsabot? Good morning DJ Max, pabati po kami dito sa Quezon San Isidro kay Kalia, nakasalukuyang naliligo, pabati mula kay Lolo at Lola. Hello there Lolo and Lola. Ito na naman si Kalia na namali ako ng ano kay Lola, si Lola pala yung nagpapabati, di ba? Lolo and Lola, saan buhay sa Quezon San Isidro, madam? Texter 1846. Saan buhay banda sa Quezon? Kasi taga Quezon nga din ako eh, Quezon San Isidro, Isabela. Diyan po ako sa may district, ano, sa district. At the same time, gagamitin ko na to, itong programang ito, upang ihayag na ako'y tatakbo bilang kagawad. Pawang kasinungalingan lamang at tila ba hindi na matutupad ang mga pinagsasabi niya. From Reg Galang. Toto ba? Saka siguro sa naniwala, diba? Sa pangako. Ang bagong Pilipinas ay dumating na. Sino ba nag-deliver? Parang wrong address. Saan po banda yan? Saan po na-deliver yung bagong Pilipinas? Mapuntahan nga. Mali yata itong napuntahan eh. Anyway, still got a lot of time to spare with. We're almost...

are still the one by Teddy Swims, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. 10:42 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max. Habang ang iba sa inyo ay tumatawid na sa kanilang mga pananghalian, nandito pa rin po akong nangaaliw sa inyo at medyo gutom na rin. Happy, happy lunch time po sa mga kaibigan natin dyan na nagla-lunch sa mga oras na to. Sana all may lunch, di ba? Happy, happy listening din po sa mga nasasakyan nila na nagta-travel on the way sa kung saan-saan man yan. Ingat-ingat po sa inyo. Make sure na tama ang paroroonan, ha? DJ, any thoughts kay Boy AC Garage? Sino po yun? Sino po si Boy AC Garage? Hindi ako aware dyan sa mga nangyayari na yan. I'm fully aware of cars, pero yung Boy AC Garage na yan, sino po yun? Ang question of the day po natin ay, ano ang reaction mo sa katatapos na sona ni PBBA?

Again, ano ang reaction mo sa katatapos na sona ni PBBM? Sabi ni John Jones dito sa ating FB page, ingat DJ, mamaya marami magalit sa yung DDS. Hindi naman ako nakikita. Diba? Radyo naman. Makancel tayo. Ano naman. Kaya nga hinihingi ko yung reaction nila. Not commenting negatively dun sa mga pinagsasabi na ko. Binabasa ko lang naman yung mga sinasabi ng mga nagchat-chat. From Angelica, expected naman lahat ng sasabihin niya. Expected naman lahat ng sasabihin niya. Sabi lang ni Mama Angelica din. Liban na lang hindi niya nabanggit ang pack silica. Sabi di pa habol ni Mama Angelica. May mga nakikita akong ang tawag dito. shared po sa mga kaibigan ko. Pwede bang itayo na lang yung pack silica sa bahay ni Ferdinand Marcos? Hello DJ! Sa akin DJ, maayos naman ang sona ni PBBM. Maganda yung mga plano at ang mga ulat na ibinahagi niya. Pero sa huli, ang importante talaga ay kung mararamdaman ba ng mga tao ang mga pagbabagong ito sa araw-araw. Maganda ang mga salita pero mas mahalaga pa rin ang resulta. Tama! Meron po tayong nanalo sa Wete. Texter 2831. Diba? Walk the talk. Eka nga nila, hindi pwedeng ano lang, salita lang. Dapat meron din sa gawa, diba? Mahirap naman yung puro salita lang. Nakakangiwi. Pinanood ko pero pinatay ko na no sinabi niyang naawa siya sa pinsan niya, sabi ni Ma'am Marlon. Grabe naman niya. So, ibig sabihin, from that point pa lang, parang kasinungaling niya na yung buo, gano'n. Huwag lang pinakinggan. Sa akin, gusto ko yung sinabi niya yung tatanggalin yung system law. Sana mamiyandahan na yung impiralo na yan. Impiralo pa yun. Impira? Saan ko yung impira? System laws, di ba? Sana ma-address yung ano yung patuloy na pagtaas ng langis na presyo ng petrolyo, di ba? Sabi nga nung ano ng social science prof ko noon doon sa when I was still college. Na give me one thing na pag pinababa mo presyo, lahat bababa, sabi niya. Then yung sabi niya petrolyo. Kasi nga, di ba? Anong ginagamit or bakit ba nagtataas ang importation fee? Especially, ba, kung mukha ka ng gulay sa Baguio, ibababa dito sa probinsya or iangkat ng iba't ibang lugar. Sasakyan ang gagamitin. Siyempre, yung sasakyan powered by, tawag dito, fuel. Oh. Nagtaas ng presyo yung petrolyo. Tataas yung importation fee, pambawi doon sa petrolyo. Tataas ang presyo ng gulay para makabawi na naman. Diba? Mga ganyan ba? Especially, no, parang netong ano, era talaga na to, necessity na ang sasakyan talaga. DJ, ikaw, anong masasabi mo sa sona ni PBBM? Ba? Sabi dito ni Noel Agustin. Kung ano yung mga sinapit nagsasabi ninyo, I have my own. Ayaw sabihin eh, no? Ayaw makancel. Tsaka ano, anong tawag dito? Basta sa okay sa inyo, ano, sana maamiyandahan nga yung epiralo na yun. Baka tagal yung pag-amienda ng RA 91369. Diba? Yung ano eh. Anyway, tatawid na po tayo sa huling oras ng aking programa maya-maya. Sana ako'y inyong pakatutukan pa rin. Medyo mellow yung ano natin, yung boses natin. Huwag muna tayong magtaas ng energy since mellow din yung awitin natin. Ay, big shoutout sa mga tropa po natin dyan na nakikinig sa gilid daw ng Happy Go Santiago City. Likewise po sa mga tagapakinig po natin dyan sa May Cordon Isabela, currently listening to us right now. Hello po sa inyong lahat dyan. Good morning! Ano masasabi po ninyo or anong reaction ninyo sa sona ni PBBF? Bigyan nyo naman ako ng idea. Nakinig naman ako.
Ano ba? Ano bang reaction ko personally? Wala, tumatak lang sa akin taging system law. Ano pa ba? Sa education sector? Wala akong masabi. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got there a song from Stephen Bishop with a song called Yes, Ambal. Nakikinig yata itong aking ambal. Si Olsen Earl Mananga. Nakikinig ka ba dyan, kambal ngayon, ha? Nasaan ka ba? I've got there a song from Stephen Bishop with a song called It Might Be You. Back-to-back with Barry Manilow, Sumindi. Right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

Legend with Tonight, all here and still here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. 11:11 on the clock. Happy, happy lunchtime po sa lahat ng mga nananahalian na sa mga oras na to. Sa mga wala pong pang-lunch ngayon, kapit po tayo sa Sintron. 11:11 mga kapatid. O, mag-wish ka dali. Mag-wish ka na sana umulan na Pilipinas. Ay, tila bagay hindi na mangyayari. Happy, happy lunchtime po sa mga nananahalian na dyan, sa mga bumibili pa lamang po na kanika ng mga panahalian. Hoy, bilisan nyo! Marami nang namumugtong dyan. Marami nang nangangayayat dahil sa inyo. Meron nga po tayong question of the day. Ang kulit naman eh. Pahinto-hinto po yung station ninyo dito sa Alicia, sabi ni Texter 4403. Ba't parang kasalanan ko? Baka po nagkakaroon lang ng glitch, ikaw naman. Pwedeng hintay-hintay lang. Kasalanan to ni Donald Trump. Ay, ba't doon nasisip? Anyway, we're done with the final hour.

nyo sa zona ni PBBM. Kung meron kang nais ibahaging kwento dyan or kinikimkim na sama ng loob, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Lumalabas na naman ang aking Katunying version. Si Doc Reynold kasi sinasabing kaboses ko daw si Katunying. Kahapon tuloy nakita ko si Katunying doon sa live nila na tawag dito. Nawala ng microphone. Sabi ni Ortiz Grace, nothing is interesting, puro words lang. Hindi pa nga natutupad yung 20 pesos per kilo na bigas tapos mag-launch ng rocket into space, budol talaga. Parang naramdaman ko yung 20 pesos. Yung 20 pesos sa asawa ko. Meron yata yun, yung NFA, right? Wala DJ, salita lang na naman. Wala namang nakaramdam na normal na Pilipino o mga Pilipinong nasa laylayan gaya ng sinabi mo. Sabi dito ni Marisa Bermudez. Ay, nabudol ka. Huwag nang pabudol. Magnanakaw pa din sila para dayain ang election sa 2028 kasi takot sila. Takot sa... Takot maputulan ng kuryente, mga ganon. Uy, maganda naman yung sa system laws. Yan lang yung nagustuhan ko. Tama ka, DJ. Why not itanim na lang, itayo na lang kaya yung pack silica sa likod ng bahay ni BBM? Maganda suggestion yan. Suggest mo nga sa kanya, di ba? Sa Ilocos Norte, ano? Pwede doon sa ano nila, sa... Basta doon. Basta New Clark pa kaya. Sa Mutsari, ang mga reaction ng no, mga listeners talaga natin pagdating doon sa zona ni PBBM. Ano? Anong reaction mo dyan? Anong maibabahagi mong kwento doon sa ano, ni BBM, mga kapatid? Anong reaction mo naman? O diba, kung usapang pakikialam sa suliraning panlipunan, nakinig ka ba ng zona? Nang batikos ka lang. Nating ka muna sana. Pinakinggan mo naman muna. Diba, wag one-sided, sabi nga ni Robin. Maano ka dyan na ay, one-sided ka naman pala. Mas okay kung bababa siya. Nasa last na, no, na siya. Nasa huling hinga ng kanyang pagkapresidente. Ikaw naman? Pagbigyan mo na. Last 2 years na lang. Matatapos na. Ewan ko ba kung maniniwala pa ba ako o budol na lang talaga yun. Nagbabago na yung tingin ko kay BBM from Mila. Nagising ka? Ilang 4 years kang natulog, Ted? 5 years, I mean. 4 pala. Ano ba? Ganon kahaba ang tulog mo. Anyway, pwedeng-pwede pa rin pong ipahabol ang inyong mga mensahe sa ating text line or sa aking FB page. Binabasa ko kasi isa-isa yung mga chat. Ayoko naman na may ma-mention ako on air na hindi ka nais-nais. Siyempre, andun pa rin tayo sa, ano, sa professionalism, eh, kaya nila. Diba? Pagtawan yung, ano, hindi porket nag-chat ka, diretso basa. Siyempre, sasalain naman natin yan. Meron tayong tinatawag na message filtering. Diba? Mahirap na eh, mamaya eh. Oy, huwag nang pairehin yan. For the meantime, let's get back to the music habang hinihintay natin yung iba't iba pang komento. Maya-maya po yung akong magpapaalam na gaya na sinabi ko kanina. Kaya kung meron ka pang pahabol dyan na mensahe, ihabol mo na yan. Sa mga nakikinig po sa kanilang mga tahanan na tayong ginagawang pampatulog sa kanilang mga anak, parang hindi makakatulog yan. Paulit-ulit na lang yung zona niya. Pautal-utal lagi, sabi ni John Harvey Bakir. Kinakabahan yung tao. Pwede bang, ano, normalize natin kinabahan din siya. Hindi ka nauutal-utal, John Harvey Bakiran? Straight kang magsalita? Galing mo naman pala, kapadi. Tumatanda na eh. Nasa seniors na. Let's get back to the music.
I've got your song from Pete.

11:43 on the clock. Magandang tanghali po sa inyo lahat dyan, mga classmates. Secret Love Song by Lil Mix featuring Jason Derulo right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio with yours truly. Kapiling nyo pa rin po alive and kicking, DJ Max. And guess what nga po mga kapatid? We're down with the final scratch of our program. Happy, happy lunchtime po sa lahat ng mga nananahalian dyan. Naway, mabilaw ka na. Naway, mabulunan kayo. Happy, happy lunchtime po sa mga may pananghalian. Sa mga wala, ay papayat ka. Diba? Healthy living, water therapy, mahalaga yan. Ay, magtubig ka na lang. Happy birthday, Denver Navarro from Penta Max Lulutan. Happy, happy birthday, kapatid na Denver Navarro. Pag-body mula kay Dexter 5392. Naway manaig ang pagkapangulo ng presidente at hindi pagiging kapamilya. Ay, kapamilya? Kala ko kapuso, kapatid. Hindi pala. Kabarangay, ganun di rin. From the words of His Excellency himself, kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Sana sundin niya yan, DJ. Sana sundin niya. Di ba? Bilang isang taxpayer, tayo nagpapasahod. DJ Nayat-Yat, sabi ni Texter 0985. Ano yun? Ano yung Nayat-Yat na pinagsasabi mo? Hindi porket naka-italicize yung mga fans ng message mo. Maleta pa more, sabi dito ni Tropang Kalmada. Oh, maleta pa more. What's with maleta? Di po ka weird yan. Diba? Pilipinong walang pakialam. Ano po yung nangyari sa maleta? Anong issue natin dyan? Hindi ako na-inform. Anyway, marami salamat po sa lahat ng mga nakasama natin. Pero may mga pahabol pa tayong mensahe dito. A big shoutout po sa aking kaibigan na nakikinig ngayon, Olsen Earn Manangan, may-ari ng Lente Photography. Happy, happy listening, Kambal. Mahina, DJ, yung Sona ni PBBM ngayon. Hindi niyo po nalakasan yung volume? Kulang yung volume? Sabi ko sa inyo eh, dapat nilakasan niyo yung volume. Kaya pala sa akin din ka ako parang mahina yung Sona. Hindi ko pala nataasan yung volume. Mali. Okay, got it. Next Sona, lalakasan ko din yung volume para malakas. Ako pala yung mali, kaya pala sabi ko parang nakaramdaman kong mahina yung Sona. Parang kulang. Kulang pala ng volume. Now I know. Ako pala yung may pagkakamali. All along, akala ko yung Sona ang mali. Ako pala. Kulang yung Sona ni PBBM, DJ, kasi hindi niya in-address kung ano ang stand niya tungkol sa impeachment ni VP Sara. Ay, kailangan din tumayo ni PBBM doon sa impeachment? Tayo pala siya ron. Okay, get. Yun yata yung sinasabi ni Robin na dapat hindi one-sided. Sana naman pumupunta tong pag-iisip ko. Tila ba ya? Kinukulang na naman. Kulang na kulang, DJ, kasi hindi naman niya napuntuhan yung minimum wage na dapat itaas. Hindi niya napuntuhan yung mga normal na empleyado at mga contractual na empleyado. Oo nga, di ba? Dapat itaas ng yung sahod. Kung hindi may baba ang presyo ng mga produkto, itaas yung sahod para meron tayong purchasing power. Parang humina ang purchasing power. Di ba sabi nga ni Senator Wing Gatchalian, before yung 100. Ngayon yung purchasing power ng 100 pesos parang mga nasa 72 pesos na lang. Na kung tutuusin. So dapat, kung hindi gayang pababain ang presyo ng produkto, pataasin yung sahod para may purchasing power. Wala na. Ako na to, si Congressman Ellie. Ng mga kamanggagawa party list.
Deadma si PBBM sa Pax Silica DJ. Tama ba? So, hindi naman yun nabanggit. So, should we call it Deadma? DJ, kahit hindi niya matupad mga sinabi niya, wala din magagawa mga tao kahit mag-rally. Oy, at kasi meron silang pakikialam, 'di ba? Nakikiisa sila sa lipunan at sa mga nangyayaring problema ng lipunan. Kaysa yung isa kang Pilipino na ikinikibit balikat mo na lang yung mga issue ganyan, ikaw talaga texter 0985. Wala pang sunod sa Argos King. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras. Naway, kahit papano ibisan ko ang kalungkutan ninyo sa mga oras na ito, sa mga araw na ito. Once again, this has been your DJ, mine's DJ Max. Magsama-sama po muli tayo bukas mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from David Archuleta with a song called Something About Love. Right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max, and now, signing out. Bye-bye!

0: Taps Radio. Feel the
1: love. Hi, I am Teacher Garcila. I make sure that I give my best shots to my students. I make sure that they will feel the concern, attention, and love of a teacher like me. And of course, the right discipline that they must get. Enroll in TOPS and experience the Qualitops education.
2: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga Tapsians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, Tapsians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
3: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2024. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing

0: mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
1: Ah, akala ko perfect anak.
2: Ah, eh, yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on TAPS Radio 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
2: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
1: Oo, bakit?
2: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.
4: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Puntis agad? Ganun ba yan? Aksidente?
0: Yun lang.
2: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Bakit ka umiiyak?
2: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
2: Ate, buti kung one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong

0: sure.
1: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.

0: Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
1: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
2: Ang gawitan bakit?
0: Eh, yun lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated. Managed by the Smart Student Broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: kaga mong umuwi. Diba, sahudin nyo mamaya?
1: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
0: Ah eh, yun lang.
2: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1 Taps Radio 24/7. Number one.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can. Because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
4: Wow! Ang laki naman, Mare! Ibig mong sabihin, Mare, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
3: Hindi, Mare. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
4: Ah, yun lang!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ang buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang.

0: news, mga parents. Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Tinitigawat.
2: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
2: Kasi po, may pinoproblema po ako.
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
2: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming

0: good news mga parents. Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: Oh, ana, bakit ka umiiyak?
1: Pumasa po ako sa test.
0: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
1: Pregnancy test, itay.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Congratulations, TOPS Nassim Rojas Campus! Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TOPS Rojas sa TOPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division. Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS

0: the best things in life are free. Naman! So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.